Ni sambula binaka binaka binaka bagalebu. Bikem ni nanda ko ni sa semarata ko maina kavi. Meda ba maina ngono binaka ngo sa mai oti tok na walu. Ena tini kavitu na miniti. Ena kuri radio. Ya sangbul ka tolu point bitu na fama. Ena ya sani korongo e Redfern Sydney Australia. Ani taka. Ina makari tiko yani. Ka rongrong malaka tiko yani na mbiau liwa liwa ni wonga ni kuri kiwe ikemu ni kebe sara kuni sasema roto kumai na mpongi pinakendai. I would like to acknowledge the Gadigal people of the Eora Nation as the traditional custodians of this land on which I work and live, and I pay my respects to elders past, present and emerging. Thank you kindly, Kuri Radio Station 93.7 FM, for allowing Fiji Australia Voice of the Community to have a 3 hour time slot on your radio station every Tuesday night. Kuri Radio has a live and deadly cultural mix of Australian, international, indigenous and black music combined with talkback, news, current affairs, chat, and good music. Nimbula ni sambula binaka na nonda. Oh, turtale na ngona binaka ngo. Mosembadi may wikinda bakitale. En nandua tale na mbongi nito city. Ni kuase katini kabati ko ni singa ni bula ko. July, Ronandolu, Rosanga Buluka Ono, Kaubakambota, Nindambulumbulu Nakatiko, Dina ni Lebutiko na Kundukundua. La mai serne I en tapa kami bina ketiko si la mai Australia raram patelenga au pakarong ketiko vir na wakan ta mai benua na kena sa mau atale tiu ngai na kuntu kuntu en dasa tapa tiko Australia raram baya tapa kami bina ketiko rivakani ni warin dona kain dana wakada wada taka. Dasa na pagkabi ni binagat yung ambeta niyong gorinan raki embulia weekenda sa suli weekenda na turanga mendam bulat takatiko ena bisinga sa binaka seda daruba kabi ni binagat tiko nga ena we indala niya busaka dere tinikawa mena nanda wanola manyo biti kuni siya mandon sa katiko main bong binaki ni kuwa weekend ni talaga na lubi biti kuni siya matiko mena besay burubura kevisara. Na bi wasa Pacifica, na bi yasa ni koro eserne raramba, kavoko sibi bi kemuni na luwe witi tamusakayani kuni siyama tiko mai ena bi yasa ni stage kede sara e Australia raramba. Na kavoko lebu na itama tiko mai ni porokaramongo ena bi yambaki sa sibi otiani meadawa mai nambonga endai bi kemuni na luwe witi tamusakayani kuni ndo vaka yunga takapapina kana porokaramuni I Favox ena Fiji Australia Voice of the Community ena bunuani thaka thaka kuni siyama tiko mai au sama itauro tiko na lebu na itukutuku na lebu na nomu ni maru takatiko na veisere na itukutuku enda udhora kitiko yani mevaka ni samai otitonga na walu sa lelebu ersan reta sartonga ngoro nore tutubi so mbeka sara mother mother enda toka mbule binaka na wekangu. Ia ena bebu nwa ni bibu karotaki sena bi correction centers kede sara kapakata lakina maina na vei wanua ni bibaka rautaki koni sema tiko mai na bongi binaka ndai do tale na nonda bongi ni birongo di ndomo na bongi binaka ni kua ke kai o bare ni dahuta na damu koni sa okati ko na weekend baki okati ko na beisere okatale tiunga ena be tuku tuku mbuta kata kata koni mai rongo de tiko ena kuri na bongi binaka ni kua ena be ndabu ndabu ke talanga ni tobe mate oni ndabu ta mbanga ngori vale ni vade ngutiko. Seo ni sema tiko mai e ni ntavuntavu ni mbadha, mana vivali ni mbula kethi sara e na mbongi binaka ni kuwa au ni taka. Ni na makare sese tiko yani, na vongani vingarabi ni kuri, se venga na vunua kuni tomboka rao taku maikina kausa wakandei taka tiko na mbongi ndai. Ni na sona itukutuko ni na lakirongava e na wakavure wakasama, wakavure wakananu. Ya, nana make mai.
warini lebutiko na nandanga na lebutiko na itukutuku lebuta leti nga na beisere totoka kuni na buta ira rambatiko ni kina ena mbongi vina kaniko ni sambula vina ka kresi mbale wa irambo toka na namu nindoni vingarabi na mbongi vina kandai ni mbula vina katale.

Ayan, hindi na sara. Sa bolay-lay na ngaw na, hindi sa bakilata lang na leka-leka ni ngaw na, hindi sa ando na magtiko, na ngaw na sara ngaw ko, na win rin re. Hindi sa tabatiko ng rakin-rakita ni mula. Tumanda, hindi sa bakila ng rakin-rakita ng gorevyo kani, na lama sara nga, nino anda vubale. Sa waray ni waka, na bingaw na sa CV, sa waray ni waka talaga, na bigay tovos, na bigay kami-kami, na bigay musiti, waka bigay wakani, tambo sa kayani, na daw wakila, bigay waka bimbibi, kaya na nakaumbula, saka ni wano lomani o biti, na sa wakila na nren-ren ni ngawna, na sa kila talaga na nren-ren ni wika, na sa takay tiko, waka bo wala nga rabi wakani, kaya waka menda wakan di itaki kanda tiko, na bosa ni yala-yala taumanda, kwenda susungi da ke mekina au sanga ni bokan bota ni sanga ni do bi kenda na lobe bi ti tambuani ele da bona isususu ana kenda da ungir na lali na pe mataka ni sing tambu ana kenda do bo tai na boka tau ni mataka ana kenda do bo tai ni bola tambu na kenda do sei na be tuk tuk langi langi ia ni da sare da na be ka ke de ngo ana sa wakila Nita sa dik tikun dina saranga ena mati ni katumpa ka sa bola lain dina na ngauna. Da nui ndi tiko, da baka buka rau tiko, da yalo ndi tiko. Da mbita laiwi na beka sa sivi, na beka mdanga sa uti na singa na noa. Za na beka sa uti na vida na sekwende, na vida na miniti wale ngango. Ka kawaki, ta tandolavi. Tandolavi na beka vinaka ituma tanda. Mero ni nda rawata kina na mbula vinaka. Sa tuongo wa kinambula sa ambera mai. Au ngandria batale mo kinda waki kemu nina nonda kuni singa isema toko mai na mbongi vinaka ni kuwa ni mbula ni mata vinaka keve ena mbongi vinaka endai. Au singa ipo haro maindamba mo itikapu ertawo paka vini vinaka takatiko na tauke ni bali wa lisi ito toko ngo na nanda mbula ni vini maliwae o kenda na kambula ni vunua lomani sako viti tambu sakayani enda sama isema ndo mutoka ena bali ni kambu kambu rake na buwa ena kuri radio na vimbong ni to city. Ena buku nitiki nao ya au ngandre hapa motor na ngondo vina kongomu na wiki ntapa kimandayani kibihira kethe na dhaka tiko na tambano ngu would like to dedicate this special number to our lovely Paula, the CEO of the Kuri Radio station 93.7 FM, Gavin the program manager, and also Lola Foster. Hi Lola, Natasha, hi Andrea and Paul, hi Aaron, and also Princess, and to all our staff, the board members, and not forgetting the volunteers here at the Kuri Radio Station. And I would like to dedicate this number also to my special people at the Edison Road Community Center, to Rosanna Barbero, the CEO, and also to Gurwinda Mbulavinaka, Gurwinda and Mary. I hope you all tuning in tonight, and bongi talanga endengo hongan reva mo watati ko na serongo kibi kimdo na itoka ni walni wali siongo ondo ndo usamati ko mai ena vein bongi kede ni two city kimdo na turanga usamati ongo na Mornington Island ni mbule binaka Christopher Okeasi Maika Omaduke Wilson pakate laki na visei moni Kichoni Osola Jerry K. Choni Vuki au wakambula talamandangani vei Lizzie ena mbongi binaka endai. Sweet darling, my way, George Vicoso, ni mbula vinaka.

0: Sawina ka samai o te tokana na walu e na tolu sanga vuluka o walu na miniti. Dawa ka binibinaka ni sa tiko talengo watike kianda na bongi binaka ndai na ita pedele kinuwai na liaison officer ni palm scheme workers. Mena mai ndo tokana na rada hui kianda na bongi binaka ndai. Nimbule binaka na ita. Sota. Naka andar te hutal ni tani sambule binaka.
1: Binaka, binaka, nimbula, nimbula binaka umano
0: nita. Nimbula, nimbula. Ya sa lebesar nangu nongo mani bulang wadi kenda maina itu kutuku sato kanguri.
1: Binaka, sambule binaka na nonda. Niti ko yana vanoa wabuliti ni Sadwils. Ya da sa tika liweke mani na mbiya wabuliva ni ni wonga ni kuri radio. Na retio enda ukuta wali wuna itukutuku membali tikenda. Enda sada wuta tiko na nanda wako vini vina ka ye wana mura munita. Na kena ndoni vingirabi o nizirwe kere usiro mwotoka. Enda nanda nanda u wapara enda nanda u mwai wosa tiko yani. Enda wuku ikenda na lubiviti. Enda sa tiko wuli enda wunua. Livungo Australia. Lo vamos la sagati voy en a chuchu batura na ikumuna. No no le chuchu na ngani turang bale na muli walu na ti kambo kana kana isa sabu. Wale le usa gai burmusanga na le chuchu na no gumaramo na roti kids kana kana isa sabu. Ina mateni tu velo mani. Pagan velo tu na tobata. Na kana mbu ni mai sewa kana kana isa sabu. Nimbula binaka ni nitaka ni wani wakarunga tiku mai. Dina nga ni tunumaka saka tiku nandraki. Matumata tiku na wanua. Nitaka ni wani mbulu binaka. Ngarabi saka tiku wabinaka ni itabi wani ngarabi saka tiku. Ayaw may wosa tiku nga yan ya na yakabi hindi ndai. Umbu may kerea saka tiku nga. Wikumuni na anonda. Oni sembera tiku ni regista. Inda u libu weekenda, inda ndo wawelewele takatunga, na dhagadhakan bimbingo, inda ndo may regista, merawa ninda bintingi-tingi. Erana numa ninda samaituya ni Australia, sakuwa ninda regista, sakuwa ninda bintingi-tingi. Au kerea me na wakananamia, me sa tiga uo, inda mwila dhawa. Tebole aminda register da vinjingi jingi. Baleta na vinjingi jingi ya satu kwa imatanda. Ke hira na sa vinjingi jingi kina vinjingi jingi kere ya sauti. Sana ngandrewa tiko wale wuna nanda jingi jingi. Minda na vaita wikina. Ingo sambadi dhawiri Italia arto sa dhawiri yotimbeka na na Fiji Elections Office. Sa arto registrata kikenda. Gaya leo ele ilai tiko nga na yado yani. Sina suani leo. Erlako yani merle regista. Kwa ngo usama ni ilai kerea tali. Kerea nindua tali mandana dhawiri ono na singa. Mandana dhawiri tali mandana wakandua. I New South Wales matake Queensland. Mi rawa ni koni ilai regista tiki tali mandakina na nonda. Kwa lutu ni adhamuni, ena nona towa adhawirima ina maadhawa sawati, ina maadhawa ini liu, na nonda vailesilesi ni valimolomola ni vintingi-tingi. Ito sana tika uu sara tiko nga na registration go, kamuni ina turanga kena marama. Sana tika uu sara tiko nga, ina valenika na vezayan. Ya sa imbumbu nga, we toko may rawir raw. Ina lomo ni tao ni Grenville. Sana tiko usa kay kaya na registration na singawar buka, weekend na natiko wabuli-buli ti serne. O ni sa kere sa katiko kino na dagadaga na neck. O ni ngolo may na neck, o ni ngolo may na palm. O ni may dagadaga sa kere, ni mo kere awir na naman yung boso mo ni wangalala tiki mo ni. Merawan yang ni mahu baik tapi tak kamu ni yang anda ni tapi bimbingu. Kita nak tahu kerja mana nama tak kali lain. Ni ada warna lima nak kalau kau nak kau ni baru buka. Sembara ni kita nak suruh sumbu kita nak oleh sumbu di Central Coast. Mereka linggarawi merle register wira nanda rancu mai Central Coast. Anda buku sekacungan ini orang orang Andre merawi jingi jingi. Ni Michelle Lucas kita na linggar apa cikgu na cikgu ni lutu mai tambi. Ni Ojia kita na bawa dengan kita bawa lay. Na kita na bawa dengan na waruai na waru buka. Mata kelele ni waruai. Tu sana tu sana kesarai Singleton. Kita waktu kami Singleton nama dosa uti kita asalik kereta kami rana nama kita guni kita na yang lain. Kita nanti kami Singleton na diwa kina jin karua. Di sember ni kita nanggai nrei pada kesar i kurindai. Kita ada ni kurindai kita lindunia na sota sota leuni gitu. Ertu tipo na New Indonesia na sota sota leu ni gito. Ertu tipo na New

0: inawal ni kanangango igren milo Zion.
1: Iya, nakatin kabitu.
0: Tinikabitu.
1: O chala.
0: Tinikabitu na matakalilay kinakawi, nakawi kito natako sa sobo Central Coast.
1: Okay. Yeah.
0: Ito le vagadavadava Central Coast. Kito vagadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadavadav England Highway, kita sa Muriani na Hunter Valley. Correct. Kita ulit to kay Singleton.
1: Yeah.
0: Singleton, kita register ta kiri Singleton, kita sa nangwala na kay Sarah ni Kurinday. Nakitin ang doon ano na sota-sota ni Lagawin. Ito mo lang meron na onewika para register siya. Sigatang, ito sa nangwala sa Ray. Kosaba, o Grafton, o Nambaka Heads, wata kay KMC.
1: Nambaka Heads, Grafton, or to kede-kede ay vilu tuki na singa se Peter Tarabi nga may ninam doto sa chungay niya.
0: Na singa tambo chungo nga ya, ito sa natarayer to chungo may. Sa lakaw titingo na vitala noa kay naturangan ni Taltala. Ira na vilu tagi tika na singango kito na tingoay ni Kinikiri.
1: Kaya.
0: Ito na iwasin ni Ngunile, wira tiko may Grafton. Mera tarai rao air rangonya kita usah nangai sir sumai. Wajah kita usah nali sumai serene. Kita usah nama ibu kan nama tata ni moni time kita usah nama buka sara i Brisbane. Itu lagu Brisbane kita usah nama toka ngamai na wera ke Brisbane. Itu na cukup mai na dona tahu ni toka mai wera ke Ogetan. Kaya tanong ko, rambini tukina na nun, darala ko may nanek, darala ka tukina. Darabi, tulunan raw tsuko na kenri wili-wili.
1: Yan na singa dabe, anita?
0: Moniti.
1: Moniti, uy.
0: Moniti, o Gatan, o Toowoomba, o Warwick, wata kay Ipswich.
1: Ay, okay.
0: Ito, nataraira to, ikaya na Moniti, kay natusit. Ito, sanalisu may kiserene, Arto na staffi walwalwalan niya basir to sa nalis sa rekendara. Sa na may dapat ako kaya na raon ninggo ni registration. Ta tsiko na ba niyo niyo niya na oneva niya na waraka niya na namak. Na singa yala ko yan ikina na vingara binimati nito mo nila i-register pagamay.
1: Ao vambota ni samata tatiko ya vikia muni na nanda ni samanda no tokme na bongi bina kendai.
0: Nungu na muni talubuni sakanga na 0437 88 4417. Dua eve tarong endo na kame baleta na nona registra e tiko ye na lomu ni ngai vanua uzavu tatiko ngo.
1: Ngare.
0: Ngrao ni gai giri nga mai vivitar tarkil. Kaya o ni mo itiko kina na turanga na marama na darawaw na ngunin lewa o ni warong at sakit kumay na kabindinday o mo iba sa huya sakit ko hindi na itukutuko e singa ni nungu itukutuko e tukutuko ni nung damatintu nung itukutuko tiko na turanga na prime minister tukutuko tiko ni buku ni linga ni vingarabi ni walwalwala ni vingingi Tugutugu tayo nito nga ni Fiji High Commission. O may pagsabuhay sa katiko niya kami pinakindinday sa masa kato kaya na kinaliw. May ato mo na singanda ng gaibero mo din tumutali. Go nga na naman din daw ni Vingarabi o pwede likinibuhay ni Vabi Utomata.
1: Pinaka, pinaka sa kapagalib na ita. Tatoka na naman ni Vingarabi, tatoka talaga. Na kena buso titiko ng rakikundkundu o wikim doon na turanga, kena marama. Ana kenangan revi tiko na vivaka levi sena kenangan revi me vaka titiko ya ni vi kemi na nanda kuni sembari tiko ni mai register ena buku ni nanda vending dingi sa tue matanda sa kere sa kateko kina nanda yalo rawa rawa nanda rongoda na kathi mentangole mai ena vivu nua sa dhaura ki sa kateko nyongur kendonga na vaka tataro nambu ni telefoni nei nei ta pedeli kinvoi na CLO ni palm scheme workers Saiba ba tolu vitu? Walu alu ba? Va duo vitu. 0437-884-417. Vinakasaka vakalevu. au nitaka ninda nangai vitu kutuku nitaka tiko yani na vitu kutuku totakongo ni na da seranga tatongo ngandrava mondo tararamba ni viki viki kemni kera seranga nanda kuni sema tiko mainambongi vinaka nikua nimbola

0: Sabinaka, ndabaga binaka bakalebu ni ndau tiko na bulangi rendau sema mai ena nandaval ni kamkamburaki na vimbong ni tu city katale ni samai tiko talengona nandavulangi talitaki maybe we bakarara mataki tiko ena mada sarangango ena lomai serne ka mau kaku ni tale mangi mangi tale se meu pakuria hindo na ka toto ka meu sana vikin ta paki sarma nangai na bongi vinaka ni kua ni mbula vinaka na kango ka unitaka ni kuni mbula mbula vinaka siwe tiko na kuntu kundoi serne se vavi
1: iyo mbula vinaka na kango mbula vinaka iyo satul tul na mata ongo na nun taru nun tutu vita mata cuma neng oli oli mai goi serne
0: iyo
1: ya usah gaming go empat empat asa tunggu sambo pasar ngaya
0: terusui mata nawa nawa kango ya
1: iyo iyo vina wale vina wale vina bikin tapaki bikin menina kanda ni tigo boleh kango na vino baturang go serne Oh, bom bullet ganha no contrator na neto Leon Mata Bosse. Ni sole fintech mai viti. Amagata na kine verto na Leonini neto Willis Lesliu. Kinto vai tinga ni wiki muni na vale una no muni do siamo ti mai na watwato go. En radio go, radio station go. Umarau vale uni mai sulita lebe ndona ngala la me mai ndona kubi waru ram taki e bembala ta tunga ne lola ko ne tosto songo ni sole fintech ka keto sa tiki buna mai di na ka weka sana tosar chiko sana tomana tunga ni ba sana tomana sar chiko na vital nongo bleta ni I ombleta ni ke tu sa tiguna tigungo na ilo la kome mer vantola account di erna lista ka tu na non rengele mai viti kasiang kar saat mai tu e balangi kasiang a tiguna non ra account di nam banki mai viti ken balem balea ke siang ana nomini account di ni banki mai viti Kembalin balik na tambah data ni kelmaru ina niki plan transport dan asing ini van rondo ina numuni lismani kina numuni mena mulai ni wikim ni balik ni sangat cukup ni tu ina numuni bank account iya kita maru tak ni sasul wikit tu nangalala sarto sulian abi van donui na tambah data ni kelmaru ikina sole Merawan ni rontol lawan non rakaun di OR na tau ke ninggele karena lista tu non ringgele kasiang ini dua non bank account. Wili kini oke meni nanti kui balangi buat ke ir nanti kui mai bici. Evita nabi korokor kita ngol kini bici me kita le sanga mera duru mai lo mana na tau ke ninggele rutu nabi korokor mabi bina sa sa bara. Geratu kuno mai ni leu leu kimi ni sama itu I balangi so ikes Soi Australia, soi New Zealand, so telengah mai Britania, so telengah Amerika. Kembali na, anak puna kita sesangga mai kinongoi Australia, di mana kita nasiangan ni lagu sarana bibu no ke di Australia. Kita nasiangan mendengar anak puna lelewu, pekor lelewu, ambil biasernye. Sana cingko kita sana gengwal lagi Brisbane, nabi kor ke di kor cikui. Maliwai serne ke Brisbane ke to na televira mera sanga mera dava mera on board ta ke mera dola account de na sole mera filta ka talanga mera na wale fomu na fomu kwerto sile me vike to na TLTB oni na wale wena mena gerra ni vakau ki verto na TLTB eh avi ke muni na to ke nigele ka sa sanga tu ni do na nomini bank account mai biti Sara ni nindola account na sole ni vale fomu na fomu urto sulia mai na TLTB sana sole verto sara ni vandon roi sara na nomini labni lisi kina nomini sole account ni tunga ke ni sara ni vangata kana nomini I labo katiko ena nomini account na sole ea sena wale nga vi kemuni na token gele Kenda kede na kawituke na kenda kede mai viti ilikinor no kanta na India sar mai tuike na China na Loma sama itui di Australia. Rotal nga no ni untol apa na numni akan de na sole mbletes lele ubi kemni. Esa siang ni tiku na numni tu na numni akan de nimbang ke mai bici. Belum paling sam tol nga na numni akan de na sole. Sa siang atal nindu na sa siang tal nindu na tapi na muna muni tol apa tal kini tu numni akan de na ENZ, CWSP, KHFC, BSP, Bread, si Bank of Baroda. Saan to lang ano nung ni bank account din. So, leha sa wili sa nga pa nung ni bank account may piti. Eh? Kung nga na nabikang ko, ubiya po ang tayo tao chunga, nini sa hanggang lima na nito ubiya po kisir na eh. Lima. Namatay na singlo tuloy po nga ko, na ikatin kawano ni bulo at sulay, runong dolo sa ulo kawano. Napaya doon rin ko na Canterbury, Fiji Parish Uniting Church Hall and Vitu Sibi na Vitu o vi mama na Vitu na Bongi mi adobay na Vio na Koloko na Bongi ana singulu tu lebu sarang angko singapura rombuka en dua tali na presentation na nila kay Campbelltown goy na Grace Mission Fellowship Church Tamu go 3-7 Lithgow Street, Campbelltown, New South Wales. Ana sing warung buka, na wae dori cikgu na on na kolok na kayavi, na dobe na wal na kolok runga na awa. Na kontak cung bang may na Grace Mission Fellowship Church o Pastor Joel Makete. Kewi kemi ni na cikgu na sana ya wala kay Campbelltown. Ningole ni sing warung buka on na kolok na kaya bi sing na kaya daka ningole ni na 3 Lithgow Street Campbelltown weka na Singapore wai e ruchi guna ni to presentation do e parmata na daka chiko na North Rocks Senior Citizen Center corner of North Rocks Road and Farnell Avenue. E na vai dori chiku mai na lima na koloko na kayabi, mea tau na vitu na koloko. O tia, ke tau sana ka ingole i aguna. I aguna. Go in tuanga na vale, 40 Emery Avenue, i aguna. Go in, ke munino ngei wa matataka si o deina na vale ongo.
0: Ka na vi ke munino nonda. Na lele ver sa kilati ko na vale nei a vera mundi kit ni kilati e toka mai guna na nambani vale nga na namba vasa nga bulu 40 Emery Avenue mai ia guna wea weka ena pagai theori tiku na mbongi ni singa paga ruwai mai na walu kai dhavu na tina kaloko na mbongi e blati nyi ruwa tiku na namdau session na singa paga ruwai e
1: Dono, dono binaka. Ina singa singa tambunga na kay Vador Tico na utut ni to presentation ni Serne na Vador Tico na singa kabi bongi ni singa tambu ni Granville 14 Hutchinson Street 14 Hutchinson Street ngo mbeka to na hall mbeka ngo
0: na Iya, na wakangu na guri nando to hall ni wal ni lutu na Presbyterian Church au kilani wunga rabarong tiku maera li ni lutu tali tingu ai kia na bongi bongi ni singa waro singa sande o ya maina vitu kalaki dhava tiku na dhiona kaloko ena mbongi katini ka dhiona singa ni chula yo ya
1: Iyo.
0: Sande.
1: So, iyo. Kwenda nga weka na itukutuwa iyo kibike mni iyo ni simbersar ni matata na wika kila ngu. Kire mo ni ngay lako ngay na nito nito wala mata na Sole Fintech Fiji. Siya lako ngay na nunggu wala mata yao na semitukana eh. Sole Fintech Fiji se semitukana. Ona rede kya na na vivo no que de que tu na lei vivo a ramta aqui na mete o na singa tu levo a varombuca varuai singa tambu e sempre ni que tu te que me que tomo le daqui Central Coast Newcastle Dubbo Tamworth Grafton Gold Coast Brisbane go que anda te mandar a ser mengo ele mana não do teu presentation go ser né. Kumbi nga ya, nga kena itaki-taki ke tu mi bewa sia tiku na bungi ni ku veru na nonda a karawa iti upi ko i serne.
0: Wina kawale una kangu ni sembaranga ni ngole a vida na vakta taro ngole tiku mai e na buku ni bank account e na main dola tiku a sera
1: Ndiyo.
0: iyo ke rawa le ngani ni taleva nga vakta tolo na sole fintech ke na bank account er na sema kina meroni matata vei e vida rangiri tiku mai ratarongi tiku mai meroni matata ngana kangu e.
1: Dono binaka. Vicky Munin havia sabia onde lá você ganha agora na nomeia account de na torre lá é lima se tem na minha disa dólar na nomeia account de na sole era nem nem da casa ganha agora me nomeia vale nem se até lhe com a cota lhe guarda como que tu lá vem indo na bunu como que tu lhe prisão aqui na Vicky Munin havia Android phones Vicky Munin havia Android phones nem lá com a na Google Play Store nem vangarai que a search Sole Fintech Fiji. Ni kako ni bita na Sole. Mbati yon ni kibu kao ni nam bita na Sole. E na lako mai bita sa nga bulu na vi matangali kai na vese buru-buru. Moni ni bita na Sole Fintech Fiji. E na gai lako mai kia na neto app. O chinga ni install, ni open, ni sign up. Mai na sign up ngay sa ni wamuria saranga na fomo que sabe que na fomo que é lá como na mobile né a vez que me na Android phone ia vez que me na iPhone users é sempre nem viu chico na neto é apenas App Store que vale e chico talen em do tal na Gonisala me reuniu nem do lado que não me acende na sua leva a mão nem olha não me Safari browser. Elo vina kasar ni vanga taka na nomini Safari browser ina nomini iPhone uoti muni ngei builta na app.sole-fintech.com app.sole-fintech.com sana uchia sana gila kumina sign up screen sign up ko chiku edi na ta ina sana mata we da ke tampa kana sign up sana ge tu na chunga me vi ke ni se da mo ni wale we ha en a ve fomu ke de kala me na mo ni mobile phones i wale we na nga ya na ngo ne sa wo tikin e vi na ka tinga en do na mo ni id do na na mo ni id around ni mo ni driver's license ra nga ke in New South Wales. Se bueno da bunga ni barro tu mekin, ni barro tu me America, se mai Britania, se mai New Zealand. Ni bunga tanga na nomi driver's license mai no bunyo bunyo ni wetu tu kina. Ke sengo ya ni bunga tanga nomi passport bio page. Ke sengo ya ni bunga tanga taka na nomi voter ID card. Fiji voter ID card. Kasi nga yan, niwang ataka nga yan, doon na nung ni ID, katsiko kina na edha mo ni, nung ni, dhaw na, nung na niya sudu kina, date of birth, katsiko kina na, kimo ni tamba, katsiko kina na nung ni address. E arto na vana, e vana ka, vina katsime kito na, vina katsime kito na rey, ay, kimo ni tamba, nung ni address, nung ni, birth date, iyo te orto nga kaya kaya kito binakata o tiwa kito sa nagay ni bito na namin ni idea ano binakata lang namin ni nakapa ito na selfie na kimo ni tambo bata kimo ni in-app in-app photo mo kimbalang bala sinra nyo ni upload tak ito na kimo ni tambo doon na namin ni tambo ang bagamay na namin ni gallery siya nga ena vina kati mani tambaki kimni vata kimni ena nomni form sana utinga ya ni submit tak na nomni application ya online mikit ni sange wara kan mikito gay mikito gay activate tak na nomni account ya kembali balon ni na wara kata unda ka no timba ka vita na ua se baten sambung isa ramo de mai vici na bio do ta unda kana singa sana gay activate tak na nomni account ya ena rawala ngani ni ni dapat ni transact ina sole ne ngone sa activate kina ngone sa activate kina sa rawsar ngani ni waturu lavo ni panganta ki lavo ena no vota pat sole fintech kumbeka weka wa dapat susot sa bion pala utal weli ina pamadala ni dollar county
0: sintan lang mata na kan gubina ka kale bunna namuni ngona na vale buna kena matata tiko mai veke muni nanda koni sema tiko mai na bongi vina kendai tatoka na VOC tatoka na vivagara ramataki ni kuni dalata teke buta ki saranga na bongi lotu levongo vagarombuka singa vagarowai singa tambo ni sana mai osos na kangu osos vinaka tatoka na veka waitaki mai veke mro na turanga sabagani ni vinaka tiko me ro kata kata bina ketiko me ro ni ro bulu bulu bina ketiko na vito saki sang ni wala ngani osterne lo mai Australia ra ramba nak saka bu lewu na nomni ngona nak saka talanga bu lewu na nomni alo ni bosota ena kena ka ngandre vitiko na bibo ka rara mataki weekend na kaumbula KVD tambu saka yani enda sema saka tiko mai ena bongi bina ka endai ena be sei Australia we say burubura na we was pacifica kaina nanda vunola mani mai viti saka le saka na vakavini vinaka ka o mindo mo ki me mental tinga na lube viti ena no muni itavi ena no muni nguta tiko na we vakara ramataki we ra saka na vakamuni na lube viti vinaka vinaka vinaka saka vakale una limpa sota
1: naka vinaka vakale uni vading tok manda
0: naka ni vadengo sabina vale una kangu ni ma motok manda la mani vikem rao tonka isa tatiko ni vadiamo ni mate ni mate ni mate sa vina ka vaka mbota ni nda maruta ka na mbong vina ka ndai sa mai mata tatiko levuna vaka tataro ngoli tiko mai ena buku tiko ni viva kara ramataki au kai tiko ro viakani tara na kuko ni kalo merawa nindu na turanga semra mani viti tam sakayani me sulia na nanga una na nana yao na nana vita levi weekend na luve viti na vivo kara ramataki levu rosa mai vaka dortiko na turanga vina kongo kerto ni lawlawa ni sole fintech Fiji au nitaka ninda na vaka tete tiko yani na kena kauti ko na vivo gara ramata kiongo menda kuni nduthi leka senda kuni kakase kuni nda vosa ni alu vina karivyo kani ndayan rava mai na vivo gara ramata kiongo mero ni nda vina kakina ena nanda mbula wakaviti na mbula ni sole sole faki erto matana takatiko sena yadha ni songo songo vina kangona sole fintech Fiji na mbula ni sole sole faki.

Sabi na ka sa tatalo sa artiko na lingin ni Kaloko. Libu tiko na nanday tuk-tuk ng bongi binaka in daya rabia kani. Na sana bakaturang ora. Sana bakaturang ora. E sereneve sureti raramba. Vi kemu ni kete sarna turanga marama. Thorvo kena ngone lewa. Vasu kena keni sa savu. E na yasa sa bakara kei viti raramba. Kuni sureti. Kinandua na nomu ni Cover Barrel ena vakadhori tiko ena ika rosanga bulu kalima ni singa ni bulu kuchulai ronondolu u rosanga bulu. Na vakadhori tiko maena Club Vano 11 East Terrace, My Bankstown. Tekebutaki tiko na ona na kaloko na kavi, kalaki dhava tiko na tinkaro na kaloko na mbong levu. Dhurudhuru tawe alima sanga bulu nandola, Doni Vakatara, Dona DJ, sa Vakaruta Kitu, Sana Vakatangi, Sena Ave Sere Tatoka, Mana Nanda Vanua, and Vakatamba Era, Nipusatia, Vakatamba Kindua, Na Visuri Tingo, we came in now Matavyokani, Ni Kandavu, Kainanranga, Mevakani, no Nindo, we Lasami, Seve Marutaki, Vaka Vivakani, Sena Sata, Vaka Vivakani, Sanitaki, Nindana, Vitukutukun Takayani. Mauni yada nikina waka leo lebu, na waka kabi wiki mwini na singa ni unia ngon na mbeka, se iwanga toka ni Cover Barrel na kabi hoya na Lamb Palau. Aunitaka ni ndana baitu kutuku intaka ya nirubwa kani. Na Fiji Day, ronondolu rosa nga vulkaono, ena waka idhoritiko na Fiji Day mainandua varua. Edison Road Community Center, my Merrickville, maina kathioni singa, Kene katini nisinga nibula ko October. Ertona didi vakatiko na Fiji Rugby League Players Association. Kana vakadoritiko ena kabi ni vakarambuka na nonra AGM salamuritiko na rotu Cover Barrel. Kena dona mata tarlala ena vakadoritalitiko nga meroni rotu maru takatiko. Na kena sama ito ya butakirawa na isongo-songo. Ni Fiji Rugby League Players Association and embakiongo merta mai vivi baka kina na Fiji de kaunitaka wikemini na kenabo ni sembera tiko ni kila tiko na vitubutuba sarto tubo na tiko na turanga eranyondo vitartara meronyo ni visemati mai meronya rani pakararotaka na namni vitorlinga taka enabuku ni vatavata ni vingravi ni Fiji Rugby League Players Association Australia. Sang ni wakuwai kina na vi matangito talenga. Erto kai tiko na turanga. Soli tiko na ngauna. Soli tiko na ngauna ena vi matatimi. Oni ngandrewa moni mai wakitabi. Ena buku tiko ni tiki nango. Na namba ni telefoni sana tokongo muni nangai vitar tarani kina unita katalanga bike muni na sa naki naki tiko muni na mai voli voli taki sena abaka stall ena madha watiko ya na stall rubio kani mebaka usaka vibaka tiko enta sana kautanga maina nonda ndui maki kena nonda wale lava mbeka sena kena isema ngani na tavuleni mebaka anda ndau kilande wakitu o kenda enda ndau songo ni lebu na ngaunda ndo kumena ngone ralako mena yanda eranra mai ndanda butu waka viengu mebaka ukaitiko enda mai waka dhoritiko na songo ngo ena Edison Road Community Center in Merrickville da saa sema toka kina enda mai dhaka dhaka tu waka ita ukei wari nda vidi de kitale menda leba ngarana wai na liwa liwa kena punuani waka waka viengu saa tu kete loma ya ena Wuku ni tiki na ongori sa tiko kina na baka nui nui ni nda na baru taka mai na nanda ndui public liability kena nanda food license wike mni na vya nakata na mai woli woli taki waka levu mai na lovo au kerekere mekuni mai leka tiko na woli taki lovo ena madha wa ni Fiji de ongo waka mamasu talanga ke waka eratiko na dhorvo kena ngone lewe na mai vinga ravi tiko na ndo tiveli mera baka yang tak mai se baka rutek mena nonra apron na nonra gloves kero ni toka tarang mena isala sato toka sara kero ni ndo nonra to sulen chamba
sen roto bula shirt, sen a t-shirt, merto roka vata mai, mero ni veve mboe tu na singa kei witi na singo ya, en da maru taka vuko sivu irna bulangi, erna mai mali wai kenda tikora vio kani, eh? Kenda na vakata taro na mani teleboni ni stand to levu na saiba vandua ono, saiba saiba tolu va vitu walu. Sena namba ni telefoni ni pana turanga, pana pasa turanga, seba va, seba ono, viwa, ndua lima, va, viwa, viwa. Kepa kawa ni ingiri, rosintarana turanga, bitangana namu ni message, nangu namba ni telefoni na seba va, ndua lima, va, lima va, walu, ndua tolu vitu, 0415-548-137. Mepa kau kaya ni, lipu saritiko nanti tuku tuku-tuku wekau ya kesarne tiko talangani tuku-tuku ninggito sabaka-baka rau tiko maina turangan daunana tiko maina tuku-tuku ninggito na bimadawa binaka baka lewu na kenandau baka lelevi tiko maina tuku-tuku ninggito mainonda ka lewu na baka binibinaka na kena bise mati tiko main ena porakaramu ni nanda baka rong walesi na Kuri Radio Sabinaka enan temana tiko mandangain na kaithi-kaithi baki enan bongi binaka nikua mevakanta samai rongoda oti na chairman ka founder ni Sole Fintech ena wuku tiko ni tiki nongori Sole Fintech Fiji kei Ellen Regis solicitor vesure tira ramba bi kemu ni kete sarana turanga marama dharvo kena ngone lewa ena bivakara rama taki ongo memba leta tiko ngana kena ndolavi na namu ni bank account ena wuku ni vei mbange lelevu ka endandau kilatu rawa ni ndamara roi lavo kina ena kena nduindui vei ratau na sole nina vakatau ngana lewu ni nomu vakadhuri lavo kena, kena wasei vakamatau ni nomu ni savings sena ilavo menda maroya rakai tiko na turanga na founder ena kai vakatau ngana nanda songata na nanda account na nanda ngumatua enda na tau talanga na wana vinaka totoka na vise mati totoka na noi talanoa au kai kina vinaka menda ngola saranga mai enda laki rongoda ena vitara vinimbongi sa tokongo ena avuku tiko ni tiki nongori sama ni tiko kina na vakana nanu me kito sama isal muriro tali tiko ngana turanga wateke nei lako lako ngo na vipo kara rama taki tele ngana kia nangan revi vi kia muni nonda unisa sanga taka tiko mbeka na namuni visa se uni se mbera tiko ni sema wanandona loya ena lako lako ngo ne mi inondro na sole kito na sala tiko wateke rao ya na singa bu alotu levu kato na tiko talanga kina ena Canterbury Fiji Parish ena kavi oya mana pima mani vitu na kaloko na kavi kalaki dhava tiko na vya na kaloko na mbongi oya ni katini kaone ni singa ni chulai singa lotu levu singa varo mbuka arosa na ngolenga na turanga ina Grace Mission Fellowship Church katoka maina My Lithgow Street, my Campbelltown. Teka buta ki tiko mbeka nan ratau songo e kiana ona na kaloka na kavi. Singa boka ruwai me paka sabar taka tiko na turanga na chairman ni sole. Singa boka ruwai na roa tiko na pumnuar tono laki vi boka rarama taki kina. My na number rosanga, sorry. Na North Rocks, North Rocks Senior Citizen Center. Toka na corner of North Rocks Road and Funnel Avenue. Na vivo kara ramataki ya kiama na lima na kaloko na kavi kalaki dhava tiko na vitu na kaloko na mbongi. OTR tosa na ngole sarumai yaguna. Yaguna na ikatini kawali ni singa wea na singa waruwa ipata tinga wea. Na tiko tiko na veramo ndike ndike loti katoka mai yaguna. Namba vasanga vulu 40 Emery Avenue mayaguna. Wayama na walu na kaloka na kavi kalaki dhava tiko na tina kaloka na mbongi. Singa tambu ertau na tiko. Maina namba tini kava 14 Hutchinson Street my Granville. Wayana ya kavi ni singa tambu na katini kathi ni singa. Maina vitu na kaloka na kavi kalaki dhava tiko na dhio na kaloka na mbongi. Vikemu ni nanonda. Au na toka ruo takataleani
lele vurangiri tiko maina veisinga veisinga kete sara sabina kani sana ngole ne Ellen Riggers ena veibu nua kete talangango kito na lutunga I kei erona vunua ya mai Campbelltown vata kei Parramatta na kena wani vei akaveo ya na lutulevu kito na chiko vata kei rao I Canterbury waka kena na singa wakaruwai mai Granville sorry singa wakaruwai mai Yaguna kena singa tambu mai Granville 14 Hutchinson Street mai Granville lebu sarti kono de tuktuku wikim ni talangana nanta kuni singa indola wale sitiko mai ngori onitaka ni sana matata tiko na vitala noa na vituku ni ngai vota yani ave irana nonda era senga tiko ra ni ra vitar tarara mai no alesi se sembar tiko ni rakina ni tuku membaleti solo fintech au kerker vaka bimbi tiko vikemini na nonda ena buku tiko ni vingra biongo mai bosa talatiko ngana CLO ni palm workers Naita kini buai, ena voku tiku ni register ni menta register biar kani merau ni tapi hindi hindi ni eh. Na kavi ni singa pakar rombuka. Senga, rotan or kacuat ni tan rotan tiku tiku kia na mataka melaki itu besar na lima nak lakukan ya kavi. Mai na Zion Restaurant, mai Granville. Wolaka ena bunuh toko kena balikan na imbumbu. Granville. Kau bukan buat ini dah sakit lantai bagi tiko kau kau lewawa ranyo vi tartar mai vi ni takin buai meranyo rovi talno kina. Oyang na Singapore rombukan nak tin kapitin sing ni culai na register. Minta mai register buat kain belata ni alu naka ni ngol mai bukan lele bu madu rosauti ewarai sarangan imbau lewa rangayani belata. Ni matai emberati kona kena komani tuktuku lele vera daka daka talanga kena karua ya e daka mai Bexley. Yungo sara rao sara sabo lakana train station mai Granville eh. Asati ko kena nafaka nuinui ninda na veti kutuku nitaka enrovia kani au nitaka talanga nina makari tiko ya nina bonga ni vinga rabi ni kurise vinga na bunuwa ni tomboka rati kuma kena nambungi ndai Nimbula, nimbula vinaka. Sera ka sa takungwa hongandrawa mena vo taira rambani. Vi kemuni na sengai sema tiko mai. Vaka mbimbi vi kemuni na marama ni sema tongo rumena my central coast. Ndo mbula vinaka na kangu. Kini matembao mili makala ke antiliti. Kaunitaka ni makari tiko ya ni na wonga ni kuri. Ena vunondo sema tako mekina ngori. Na kangu matangali saki vito ngavi kei rauna na muni laulawa dao sema tongori mai Central Coast pula vinaka mai chwane katoni chwane vuki kei rukethe tsaranga na muni laulawa ni sema tongori mai Mariba katalanga mai na Mornington Island Naka nimbula Ena ngiri mbeka Pagunani vinaka vikini sange varo ngiri tongori na muni lali Nimbula vinaka

sabnaka na vei ambaki, na vei madawa, na vei vula, na vei singa, na vei aua, vei sekundi. And vakila na kena sa mai kau endo na mbulayanga na lamani vuvale. Kadivi na liuliu mbaka ni mata vuvale. Kadivi mbaka o na tinando na ngone, si ombundro na ngone. Si endovir na ngone na isoli soli, si na katale ni nonda mbula. Do kota mebikenta na marau na vakadengu. Voko sivi na nonda dovito raki vakabiwakani. Kena nanda dau vela manita kana nanda bula. Ia nindo sa mai kadivi na nanda bula. Sa warai tale nindo na vei rongo dindomo. Menda na vei rongo dindomo tale. Sa na senga tale na vei kadivi. Sa na vei ngiriti. Sa lala na lomo ni vale. Sa toto vatatelanga na kena mai lala na nanda bula. Enda na vakayate atu tiko. Enda na... Waka isi isa takatale tunga na vei mbulayanga e sara mai kautiko. Yeru vio kani, ngore sa ipota vota tiko, nimbula enda na lako thuruma keveani. Sa kambi mbi ka ua sivi, meda ndau velo mani, da vei talevi, da vei lave tidake, da vei wako kota ki tiko. Enan renre kenan rakin rikita nimbula enan daula kuduro mana visinga. Ove me taro kina na ngona vina kongo meo mai musun ratiko na nangone na leo ni koro leo ni obusta kina leo ni matangali ena kena baka isi sa taki na mbulayanga narasame kadivi na turanga ni matangali na ililu ni matangali o vatuanga subobo na ililu ni matangali o vatuanga Super Bowl.

sudu natin kadiwa lima sanga ul karua. Same kadiwa na non rambula. Ane katin ni singa ni bulo kaciulai. Ronon dolu rosanga bulu kaono. Singa baga rambuka ena mata sauti. Nisombo sakatiko na baga vengu ena buvale. Matangali. Ovatuanga. Korva turanga suva wo suva. Wilkani in the Usama Sakatingurama in Islandi. Adelaide. Melbourne. Kenabu vale levu na rambo toka. Na toka ndundua. Kena sika lobe. Isarane. Wasa Pacifica. Mananda vanola mani meiviti. Kenabe seburu bura. Sananda masu. Ina ngoli tiko na nanda ta, nanda tai, nanda momo. Ena bonua ni pakadengu. Ningai lai ngoli na pakadengu na tumbun na ngone. Tai choweli, nau, momo. Choweli sikolove tokan duandua rambu toka. Ngai lai virisaka na vesi tambu pakaturanga. Ningai badengu, ni matakanau.